0: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
2: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances, at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
1: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport, o mag-carpool.
2: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
1: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.

0: supply ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan. Since 1987, Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware. Laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Lulumteng, tipo pusay, iti ay ayatin tayo dibiya, mapantay lang sa dya, juices, funeral homes, tanasaya at tipo ng taripatada, tawan, idasdasita, namak ng man, humindo na kurawa, di juices, funeral homes, at tagchapilta, sa dya, diversion road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union, ken at labay sa agada sa dya, bakmutan, ken San Gabriel, La Union, Poblasyon, Tagutin, Ilucosur, Lascut, Candun City, Ilucosur, Pagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union, Juices, Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matunan, Ningmis, Nendita, Apilado Gonzales, Babalin tayo, na kontakin, 0908-894-1424 or 0915-513-144-9, 0927-683-29, 0809-273-2908 or 0919-991-2188. Juices, Funeral Homes, Sipupunuan.

95.9 and 105.5 Big Sound FM with 88.7 Big Radio. Magandang umaga sa ating mga kaibigan dyan sa manatabi po sa atin. Ako, magandang morning. Ako, traffic na naman po sa ating lansangan. Bumaba na kasi yung krudo, gasolina, di ba? Kaya medyo maluwag-luwag na naman ang ating kalsada. Di ba? Maluwag-luwag. Parang reverse psychology yon, di ba? Lahat na naman, ako'y puno na naman po ang ating kalsada, di ba? Sa mga nagkakape dyan, mga magandang morning! At syempre, ako'y DJ Jerwin po yung makasama ngayong umaga, di ba? Magbibigay sa inyo ng mga magagandang kanta, pampain love sa mga hindi na nai-in love, di ba? Iba naman dyan, ako, tamang chismisan na naman ngayong umaga, di ba? Alam naman natin yan. At Sunday ngayon, ako, sa mga lalabas, ha? Kaya sa mga lalabas, ako, magsimba muna, di ba? Para naman mabawasan ang iyong kasalanan. Talaga naman. Lalo na yung mga makasalanan dyan. Anyways, kanina ipapunta ako dito sa ating studio kanina. Nako, nakita ko kanina si paring Romy Spinola. Hindi niya ako nakita, pero nakita ko siya. Nasa may Bukawan Road kanina. Nako, tamang Elias Leti yata yung hawak niya ngayon. Magandang morning sa paring Romy. At syempre, ako sa mga nagdabi sa atin dyan sa may San Fernando City, La Union. Magandang morning sa mga kaibigan natin dyan. Yan po sa may 105.5 Big Sound FM. At yan po sa may 88.7 Big Radio Tagbilaran City, Bohol. Anyways, sa mga gusto mga request, yan po ang ating text line. Yan po yung 09-9846-28201. Sa mga gusto magparamdam, magparamdam na, ha? Mas maganda yung ikaw nagpaparamdam, baka iba pang magparamdam sa'yo, di ba? Ang yung inutangan, nako, talaga naman. Anyways, highways, sa ating oras, yan po yung 10:24. We got more of the best music. We got freestyle, paano? Ito lang po sa Big Sound FM at Big Radio. Itutok mo lang, ha?

0: 95.9 and 105.5 Big Sound FM, 88.7 Big Radio. At syempre, ang galing yan kay Bobby Calloway, What You Won't Do For Love. Anyways, magandang morning sa ating mga kaibigan dyan. Ano bang gagawin mo para sa pag-ibig? Diba, yan ang katanungan. Kaya mo bang ipaglaban hanggang sa huli? Ayan naman, diba, ang katanungan.
1: It's Jerwin, DJ Jerwin, Big Sound FM.
0: Anyways, magandang morning sa ating mga kaibigan, sa mga nakatutok sa atin, naku sa ating mga taxi drivers, naku yung musta po ang ating lansangan. Kanina, naku sobrang traffic na po ang ating lansangan, naku. Kaya sa ating mga pasahero at motorista, naku, konting lamig ng ulo, di ba? Huwag nahat-nahat sa kalsada. Mas maganda kayo yung hat. Ayun naman, di ba? Ay, saan naman yung mga ulo natin ang nagiging hot? Nako. Grabe naman yon. Shoutout din sa ating mga misis na nakatabay po sa atin. Nako, sa ating mga naglalabat. Okay, mga nagluluto, di ba? Para sa pananghalian. Nako, malapit na malapit na. Ilang oras na, pananghalian na naman, di ba? Kaya sa ating mga kaibigan, nako. Kumain ng mga masustansya mga pagkain, ha? Para naman maging healthy, umabot ka hanggang 50. Charot. Siyempre, umabot ka hanggang gusto mo, di ba? Sabi nga nila, health is wealth, sabi nga nila, di ba? At yun naman, magandang pakikinig kay kay Sir Ryan Peña na talagang nakatabay sa atin at nakatune in sa house ngayon at pag-rate naman sila Angie at July sa Silver Shop at kay Jericho at Merlin sa Enrico sa Pasalubong Store. At pa-request naman ng All This Time by Six Part Invention. At salamat DJ, magandang pakinig din sa SP Barber Shop na nakatutok sa atin, di ba? Medyo inayos ko yung audio natin ngayon, ha? Medyo may humming kasi ng mga nakaraan. Dumating na yung mga gamit kaya bagong kabit. Hindi kabit ha, bagong kabit na equipment. Nililinaw ko lang, di ba? Sa mga mahilig dyan, ako, mahilig magmahal ng mahal ng iba. Grabe naman yun. Diba? Mas maganda yung isa lang ang yung mamahalin. Diba? Medyo magastos pag marami. Ha? Ano ba ating listahan? Ha? Maganda nga panginig sa ating mga drivers dyan. Kay paring Romy Spinola ng Precious Letty Taxi. Kay Tatay Pay ng Donny Bell Taxi. Maganda nga panginig din. At kay paring Julius. Diba? Sino nga ba? Kaya paring Ricky na talaga nga nakatabay din ng Shanae Yella Taxi. Long time no here mga pare kois. O ako bang long time no here, ha? Mawala yung listahan natin dito. Di ko alam mo nasaan na naman, ha? Yan. Nahanap ko na din. Magandang umaga sa SP Barbershop kay Mami Sandra Peña at syempre ating pinakamabait na bossing, Boss Ryan Peña, kay Dr. Sandy at kay Miss Ryan Peña, ating mga barbero naman kay Ariel, kay David Tolitz, kay June, kay Romel, kay Francis at syempre gumagawa ng relo kay Mang Boy. Magandang nga pakinig sa ating mga kaibigan dyan sa mga maagang nagpapagupit, nagpapapogi. At sila po ay matatagpuan sa may Magsaysay Avenue beside Marlaca Building. Magandang nga pakinig sa ating mga kaibigan, di ba? Magandang nga pakinig din sa Labanza Meat Store na talagang nakatabay po sa atin kay Miss Pulin Balahadja. Ating mga kaibigan dyan, kay Miss John, kay Eddie, kay Riza, kay Arby, kay Mario, kay Ayun, tinamaan yung sangkatayan. Extend muna natin saglit, ha? Kay Albert, kay Ramir, kay Junray, kay Lynn, kay Tala, kay Dindin, kay Janet at De La Cruz family, kay Jojo Laba at kay Lola Beth Rizal, kay Ricky at syempre ng Explore Bike Shop located at number 10 Abanao Extension. Anyway, sa ating mga bigan dyan, kung may request ka pagbati, pwedeng-pwede po ha. Yan po yung 0998-462-8201. We got more of the best music. Ating oras, yan po yung 10:41. We got Prince, Purple Rain. Right here, Bigs on FM and Big Radio.

0: It's Jerwin, DJ Jerwin, Big Sound FM.
1: 95.9 and 105.5 Big Sound FM and 88.7 Big Radio. Magandang umaga pa rin sa ating mga kaibigan dyan sa mga naka-tune in sa atin. Nako, habang naglalaba, nako ham, sa mga first time maglaba. Iwalay pong di color sa di puti, ham. Malayo pang Christmas, ham. Yan sa ating mga kaibigan dyan, magandang nga pakinig sa ating mga taxi drivers sa mga naka-tune in sa atin dyan, di ba? Medyo task ko lang muna yung, yan. Task ko muna yung volume, medyo hindi ko naririnig yung sarili ko, yan. Ayan, okay na, okay na. Layo naman kasi. Anyway, sa ating mga kaibigan dyan, ako ang ating oras. Yan po ay 11:04 na po ng umaga. Kumusta naman po yung umaga? Sana magandang yung paggising, di ba? Sa mga kaibigan nating nag-away sila ng kanyang misis, di ba? Medyo tinotoyo. Talagang ganyan, nako. Huwag mong sabayan, di ba, pagka ganun. Hayaan mo lang, di ba? Manahimik na lang kung ayaw mo ng gulo. Yun naman. At dito naman, maganda-maganda nga pakinig sa SP Barbershop kay Boss Ariel. Diba? Munti ka nang basahin yung pangalan niyang Lyra Udales. At dito naman, magandang-maganda nga pakinig kay Boss Ryan Peña na nakatunin ngayon. At pag-greet naman sila July, Angie, at dyan sa may Silver Shop, at kay Jericho ng Merlin. Sa Enrico sa Pasalubong Store, at pag-greet naman. Magandang-maganda nga pakinig kay Boss Ryan Peña. Talaga nga nakatunin sa atin, at guy, present DJ Jerwin, good morning. Magandang-magandang pag-inig din sa iyo, paring payeng ng Netitod Taxi. Sa ating mga nakatunin dyan, sa ating mga taxi drivers, nako, kumusta po, ha? Kumusta ang mga turista natin, ha? Yan ba, medyo marami-rami ngayon? Nako, sana naman makarami tayo, di ba? Yung mga nakaraan, nagtaas ang gasolina, diesel, nako, talaga namang konti ng ating kinikita. Pero ngayon, ako medyo bumaba naman na, humupa na, di ba? Yan ba yung tamang words, humupa na? Diba? Humupa na yung pagtaas ng presyo. Kaya, nako, kaya sa lansangan, puro traffic na naman ang ating nakikita. Yung kamahalan ng gasolina at diesel, nako, wala tayong makita ng mga turista. Pero sabi nga nila, mas maganda yung maraming tao, ha? Nabubuhay ang ating economy. Economy. Sa Tagalog ay ekonomiya, yon. Ekonomiya ng Baguio, di ba? Sa ating mga, di ba, yung mga pasalubong center, yan. Yung mga nagbebenta ng mga, ano pa ba, ha? Yung mga nandyan sa mga tourist spot na tinatawag. Buhay na buhay, di ba? At sana naman, ang Baguio maging Manila rate naman na, di ba? Wala lang. Diba? Maski 800, di ba? Diyan sa may Mega Manila, nako, 800 na. Pero ang cost of living naman sa Mega Manila, nako, medyo mataas-taas. Pero kahit 700, 600, di ba? Madagdagan lang konti. Medyo nagmahal kasi yung pamasahe, nako. Baka naman sa ating mga nasa taas. Naka-uukulan, tama ba? Sa ating gobyerno, di ba? Para medyo tumaas naman ating kita, ba? At magandang ngiti ng iyong misis, di ba? Yun naman ang maganda. Anyway, sa ating mga bigan dyan, magandang-maganda nga pag-inig din kay Miss Casey na talaga nga nakatawi sa ating dyan, Miss Casey. A long time no here, Miss Casey. At syempre, blessed happy Sunday, Sir Jerwin. Can I request my favorite I Will, Balson Krauss, big thanks. Anyway, sa ating mga bigan dyan, ating text line, ulitin ko, yan po yung 09-9846-28201. Libing po yan. Yung po yung 09-9846-2801. Mute muna natin yung isang cellphone. Baka biglang may tumawag. Di pa man din ako mga pag-focus pag meron akong mga naririnig. Yan ang aking sakit. We got more of the best music. Check your time. It's 11:08 na po ng umaga. We got When You Say Nothing At All. Para sa ating mga kaibigan dyan na nag-aaway ngayong umaga, alam na pag wala siyang sinabi, ha?

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili po ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: The hits all day. The best mix. From the past.
5: You got it all.
4: Or now. This is Big Sound FM.
6: It's DJ Jerwin on your radio. On Big Sound FM.

95.9 and 105.5 Big Sound FM and 88.7 Big Radio. That was Kenny Rogers with the song You and I. Anyway, sa ating mga bigan dyan, ating a text line yung po 09-9846-28201. Sa mga nakatunin sa atin sa town area, magandang-magandang pakikinig sa mga solid na nakikinig sa atin dyan sa may palengke, di ba? Shout out sa ating mga nandyan, di ba? Nakatutok at nag-i-enjoy sa ating mga tugtugin na nagagandahan ngayong Sunday. Anyways, mag-request na magpabati sa ating text line. Check your time, it's 11:23. We got Atlantic Star, Always.

0: It's Jerwin. DJ Jerwin. Big Sound FM.
1: 95.9 and 105.5 Big Sound FM and 88.7 Big Radio. At syempre, ako magandang umaga pa rin sa ating mga kaibigan dyan. Ako'y malapit na pong lunchtime sa ating mga kaibigan. Ako medyo Tom Jones na rin ako, ha? Kaya Sir Ryan Peña, ako na-play na natin kanina, Sir Ryan, yung request mo, ha? Nung first hour. At syempre, ako nga, papaalam muna yata ako at kakain muna lunch break. Patry natin hanggang alauna, di ba? Para naman ma-enjoy nyo yung ating matugtugin. Habang kayo kumakain dyan, di ba? At syempre, Big Sound FM po ay located na sa Otec Building. Kung gusto yung magpadala, tanungin lang ang aming Lady Guardian sa baba. Diba? Sa mga gusto magpadala dyan na magkain, di ba? Baka naman. Charot. Kung nakikita yung panadero, nako, yun po. Tanungin lang ang Big Sound FM na doon po sa my third floor. Yan po yung 307, di ko nagkakamali ha, ating number. Sa dulo ng third floor, yan. Anyway, sa ating mga kaibigan dyan, ako, sa mga nag-i-enjoy, magparamdam lang, o kaya kung gusto mong i-shoutout ang yung mga barkada, pwedeng-pwede rin sa mga kaibigan nating nandyan, di ba, nakantabay, sa mga chikot. Old school yung chikot na word, no? 90s yata, o 2K yun na sumikat chikot. Anong chikot mo? Anyways, kung sa ating mga taxi drivers, sa ating mga drivers na solid po na nakikinig, magandang-magandang pakikinig, di ba? Sa mga huwag magpapagutom, di ba? Yan ang importante. Para may lakas na hindi kumukupas para sa ating mga drivers at syempre, para rin po sa ating health. Medyo high blood, naku, ibawas muna sa mga karne, matataba. At gulay-gulay muna, di ba? Para sa ating mga kaibigan, mas maganda yun. Nahaba ang iyong buhay. Pero alam nyo nun, di ba? Yung mga ating matatanda. Talagang gulay ang kinakain, tapos walang yung preservatives, di ba? Talagang sobrang haba ng kanilang mga buhay. Nasa 100, maabot sila ng 120, di ba? Eh ngayon, parang kokonti lang umabot niya sa 100, no? Parang feeling ko na pag nasa 50 ka na, eh, may maintenance ka na. Ngayon nga, eh, maski nasa 20s, eh, meron ng maintenance, di ba? Yan yung tinatawag nilang lifestyle, di ba? Bawas-bawasan ng mga bawal. Medyo ubis na, ubis 1, ubis 2, ubis 3. Alam ko hanggang ubis 3 yun eh. Eh medyo diet-diet na, di ba? Dami kasing prone na sakit pag ubis, di ba? Maski naman payat, di ba? Meron tulad namin mga mapapayat, meron din mga sakit. Yung mga hindi nagkakakain. Di ba? Sa mga... speaking, malapit ang lunchtime. Ang mga pinag-uusapan natin ngayon, yung mga pagkain, di ba? Normal lang. Pero sabi nga nila, pag nasa age ko daw ng 30, eh, bumabagal na daw ang metabolism sa mga mabibilis, ang kanilang mga metabolism na tulad ko. Nasa 30. Di ba? Mga 30s, pataba ng pataba na yan. Anyways, ang ating text line, yun po yung 09-9846-28201. Litin po yan, yun po yung 09-9846-28201. Yan po ating text line, sa gusto kong magpabati mga request, magparamdam, pwedeng-pwede rin, ha? sa mga hindi nagpaparamdam, diba, sa mga hinahanap na kala mga jowa bells, sa mga barkadang bubura out na naman ngayong pananghalian, palibre, diba yan? Ako, mostly na words. Yung mga araw-araw, palibre. Haring oras, yan po yung 11:45. Happy lunchtime sa ating mga kaibigan dyan. We got Shania Twain from This Moment. Right here, Bigs on FM and Big

95.9 and 105.5 Big Sound FM, 88.7 Big Radio. I'll Be by Edwin McCain. At syempre ako muna yung magpapaalam, medyo Tom Jones na ako, kaya mamayang alas 3 hanggang alas 6 magbabalik ako para sa ating programa. Mapapahinga lang ako konti. Pero prepare ko muna yung mga playlist natin, ha? Para man na ma-enjoy nyo ang ating mga nagaganda mga music ngayong Sunday. Habang kayo nagre-relax dyan. DJ German, ako, Tom Jones na. Kaya magpapaalam muna, ha? Ating oras, 11:54. We got the train, Marry Me. Right here, Big Sound FM and Big Radio.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

Hi, nako sa ating mga kaibigan, yan ang pong destiny para sa ating mga kaibigan na meron ng destiny sa kanilang mga buhay. Sana all. Magandang nga pakinig kay Ma'am Jean Ordunez at kay Sir Ronald Ordunez. At sa may Bistro Enye, magandang nga pakinig, di ba? Habang sila'y nag-drive ngayon, eh sana ay ma-relax kayo sa ating mga tugtugin na nagagandahan. We got in sync, this I promise you. Happy happy lunchtime sa ating mga kaibigan dyan sa marangtabi sa atin. Nako, kumain na mabuti ha. Huwag tipirin ang sarili. Yun naman. Sana all.

0: pagatubling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beerpol, Mica, Technogas, Technic, Imarplex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din sila RCR, Aircon, Parts, and Trading. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
1: 0912-229-6720
0: RSK Appliances Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow.
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung

0: tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Paano malalaman na marami ang business o produkto mo? Magpagawa ka ng signage mo. At kung signage din lang, dun ka na sa JM Dawa Graphics Enterprises, formerly Baguio City Graphics and Signs. We do tarpaulin services, panaflex, printout stickers, cutout stickers, billboards and signboards, lighted signs, and vehicle wrap. JM Dawa Graphics Enterprises at number 40 Agpawa Drive, Camp 7, Baguio City. Call or text 0999-990-4920 or 0917-507-0882 or email citygraphicsandsigns@gmail.com. JM Dawa Graphics Enterprises for your printing needs.
4: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot-kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
5: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
6: Best of the best, not the best. Music all day.
7: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.

0: Pagsubok ba ang maglaba dahil sa mahal at di kasigurado ng mga sabon at fabric conditioner mo? Andito na ang sagot sa inyong mga laundry needs. Introducing Bliss Laundry Soap and Detergents. Bliss Laundry Soap and Detergents. I-bliss mo na lahat ng mga labada mo. Mula powder detergent, liquid detergent, fabric conditioner at fabric cologne nandito. Meron din silang dishwashing liquid, pet shampoo, car shampoo, toilet bowl cleaner, liquid bleach at alcohol. De kalidad, malinis, mabango at mura pa. For orders, call or text Bliss Laundry Soap and Detergents at 0967-008-8223 or search for Bliss Laundry Soap and Detergents on Facebook. Bliss Laundry Soap and Detergents. Sing Bliss maglaba at magpabango, kaya't basta labada mo, i-bliss mo na yan! Bliss Laundry Soap and Detergent is open for wholesale and retail orders.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasail at lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP. Yeah.

0: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: The hits all day. The best mix. From the past. But you got it all. Or now. This is Big Sound FM.

0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: The hits all day. The best mix. From the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.

0: tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay. Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
1: Relax, hindi ka nag-iisa.
0: Ay, akala ko ako lang.
2: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina, pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
3: The Hits All Day. The best mix from the past,
4: you got it all.
3: Or now, this is Big Sound FM.

95.9 and 105.5 Big Sound FM and 88.7 Big Radio. At syempre, ako magandang hapon po sa ating mga kaibigan dyan sa Marangtabay po sa atin sa kanilang radio sets ngayon. Ako habang sila'y nagkakape. Ating oras, yan po'y 4:54. We got more of the best music. Once in a lifetime.

0: It's Jerwin. DJ Jerwin. Big Sound FM.
1: Ninety 5.9 and 105.5 Big Sound FM, 88.7 Big Radio. At syempre, naku, magandang hapon sa ating mga kaibigan. Naku, medyo traffic na naman po sa ating lansangan, di ba? Medyo nagmura na naman kasi yung diesel, crudo, naku. Kaya matik yan. Kaya sa mga mainit ang ulo, naku, konting kalma, magkape muna dyan. Tamang tinapay, di ba? Mas maganda yon. Anyways, magandang nga pakikinig sa ating mga kaibigan dyan sa may SP Barbershop, sa mga solid na nakikinig sa atin dyan, sa ating mga kumpare. Kumusta naman sa mga kaibigan natin dyan, ha? Mga nagpapagupit, nako, medyo pumogi ba? Pag hindi pumogi, nako, wala na yan. Wala sa buhok yan. Nasa itsura na yan. Anyways, magandang nga pakinig kay Mami Sandra Peña. At syempre ating pinakamabait na bossing, Boss Ryan Peña, kay Dr. Sandy, kay Miss Ryan Peña, ang ating mga kaibigan Barbero, kay Riel, kay David Tolitz, kay June, kay Romel, kay Francis. At syempre ang gumagawa ng relo kay Mang Boy. Alabanza Meat Store, magandang nga pakinig din kay Miss Paulina Balahadja. At talaga nga nakatapoy sa atin dyan, magandang nga pakinig. Kay Miss Joan, kay Eddie, kay Riza, kay Arby, kay Mario, kay Albert, kay Ramir, kay Junray, kay Lynn, kay Tala, kay Dindin, kay Janet, kay De La Cruz Family, kay Jojo Laba, magandang nga pakinigin din, kay Rizal, kay Ricky, at ang Explore Bike Shop, located at Number 10, Abanao Extension. Magandang nga pakinig sa ating mga kaibigan dyan, nako ha. Kumusta po ating mga turista? Naku, ang ating mga kalat po, ha? Lagi natin sa tamang lalagyan. Huwag makalat sa Facebook. Yung mga makakalat dyan. Diba? Nagsishare ng mga kung ano-ano. Pero pag nagshare ka, naku, dapat yung tama, ha? Naku, huwag yung mga mali-mali. Grabe naman yarn. Anyway, sa ating text line, yun po yung 09-9846-28201. Checker time, it's 5:12 in the afternoon. We got more of the best music. We got the rhythm of the night. El DeBarge, right here, Big Sun FM and Big Radio.

0: Big Sound FM. The Noise Labels.
1: It's DJ Jerwin
0: on Big Sound FM.

0: po yung tumawag sa inyo.
1: Si Mark. Okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
0: 24 po.
1: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
0: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan para sa Katarman.
1: Oo.
0: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan. Ano po kaya boy? Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
1: Oo.
0: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
4: Best of the best. Big Sound FM.
5: You're getting the best of the best. Music variety with DJ Jerwin.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.
2: Tonight is young. The playlist is simply great. And the moment is just right for Jay. Yep, Jay for Jerwin.

0: It's Jerwin, DJ Jerwin, Big Sound FM.
1: 95.9 and 105.5 Big Sound FM with 88.7 Big Radio. At syempre, ako magandang gabi po sa ating mga kaibigan dyan. Ako, kumusta po yung gabi? Yan ba'y medyo mainit-init ngayon, ha? Sing init ng panahon natin, di ba? Minsan, umuulan. Di ba? Kaya ang dami ngayon nagkakasakit. Huwag kalimutang uminom ng vitamin C, di ba? Para lumakas ang ating immune system ayon. At syempre, kumain ng mga masisiglang pagkain. Masisigla o masustansya. Para yung maiwasan, tumibay ang iyong katawan. Kung may pinagdadaanan, pag-usapan natin yan. Nang mabote. Yun naman. Anyway, sa ating mga ibigan dyan, ating programa yan, The Big Evening Rush. Final hour sa ating programa. Bibigyan ko naman kayo ng mga nagagandang mga love songs ngayong gabi. Di ba, nakapila na ating mga nagagandahan? Nagagandang mga kantahan. Baka sabihin mo, anong nagagandahan yan? Anyway, sa ating text line, yun po yung 09-9846-2-8201. Maganda-maganda nga pakinig dyan sa may Total, dyan sa may Marcos Highway na talagang nakatutok sa atin. At kay Doc Peter, kay Boss Mike, ng J-Fame Aircon, maganda-maganda nga pakinig sa inyo dyan. At sa ating mga taxi drivers, naku, maganda-maganda nga pakikinig po. Kusama po ating trapiko ngayong gabi ng Sunday, di ba? Nakapagsimba ba ang lahat? Nabasbasan ba ang lahat? O na-sermonan ni Mrs., yun ang katanungan, di ba? Okay lang sermon ni Father, medyo inspiring eh. Pero yung sermon ni Mrs. medyo kakaiba. May halong emotion. Anyway, sa di oras, yun po yung 6 p.m. We got more of the best music. We got KZ Tandingan. Huwag ka nang umiyak. Para sa ating mga kaibigan na bagong hiwalay. O may pinagdadaanan, kaya kaya mo yan, ha?

95.9 and 105.5 Big Sound FM at 88.7 Big Radio. Yan ang pong kanta ni Eric Bautista o Eric Santos, I'll Never Go. Para sa ating mga kaibigan dyan, ako yung mga naghihintay pa rin. Sa inang mga lobby dubs, ngayong gabi ang ating text line, ha? Yan po yung 09-9846-28201. We got Faith Hill, There You'll Be.

0: It's Jerwin. DJ Jerwin. Big Sound FM.
1: .9 and what 5.5 Big Sound FM at 8.7 Big Radio. Magandang evening sa ating mga kaibigan dyan. Nako, bilis ng oras, di ba? Ako'y magpapaalam na, nako. Sana all, di ba? Nag-i-stay. Iba kasi dyan, nako, hindi na nag-i-stay, di ba? Kahit anong pilit. Pag hindi talaga kayong tinadhana, nako, wala tayong magagawa, di ba? Kaya sa ating mga kaibigan, nako, ha, hintayin ang para sa'yo, di ba? Huwag yung atat. Sa ating mga kaibigan, kung magmamahal, naku, yung pang matagalan na, di ba? Huwag din panandalian. Ang hirap magmahal pagka ganun, naku. Anyway, sa ating mga kaibigan dyan, ako pinakasama ngayong gabi. Ako si DJ Jerwin, ang katidisin ng The Best of the Best Music. Sa ating mga samahan, dyan sa may tag Bilaran City Bohol kay Papa Bear, The Hagabal Bear Gimalan. Maraming maraming salamat sa'yo, Papa Bear. Diyan po sa may San Fernando City, La Union. Ating mga samahan kay Papa Wenig, Super Mario, kay Manong Romy na talagang nga nakatapos sa ating pilan dyan, Matt Chalams. At sa Baguio naman, ating mga samahan kay Papa... Tama ba? Mali. Diba, hindi ko nakabisado sa tagal kundi nagbo-board. Sa Baguio naman, ating mga samahan kay DJ Rico John, kay Big Jerry. At syempre kay Dena na talaga nakatabay rin sa atin ang Halog Family. Magandang-magandang pakikinig sa Halog Family. At syempre ating technical head sa Baguio, Sir Jerry. Maraming salamat. At syempre kayong nakinig. Nakoy, maraming salamat po sa iyong pakikinig. Ati naman kay paring Romy Spinola, magandang-magandang gabi sa'yo paring Ricky. Good evening pare, muling nagbabalik sa gabi. At big shoutout kay paring Ricky, muling nagbabalik sa Twin Star. Nako, paring Ricky, magandang-magandang pakinig sa'yo paring Ricky. Mukhang nag-break na kayo ni Shanae Yayela Taxi, pare ha. Ako na po yung magpapahalam. Naku, maraming salamat sa mga mantabay sa atin. Malayo pa ang aking uwi yan. Kung pwede lang, hanggang 9 tayo. Pero syempre, mahirap na yung sumakay ng jeep. Alam nyo naman ako, puro jeep na lang. O nga pala, dyan sa may Bistro Enye, magandang pakikinig. Dyan sa may Peza, dyan sa may Giant Building. Kay Ma'am Jean Ordunez, magandang pakikinig. At kay Sir Ronald Ordunez. Kay Claire,

Punso ni Ma'am, naku, maganda nga pakikinig din. Kay Ate Ping, kay Jade, kay Kay, kay Reyna, kay Daniel. Ayan, eh, maganda pakikinig sa inyo dyan, ha? At syempre, naku, sumunta kami sa atin dyan before tayo matulog mamaya. Magpasalamat po sa ating Panginoon sa ating natatanggap na biyaya. May problema man, dulog mo lang yan sa ating Panginoon, bibig solusyon kung pinagdadaanan, kaibigan, kaya kaya mo lampasan yan, di ba? Di naman po ibibigay ng ating Panginoon yan pag di mo kayang lampasan yarn, di ba? At syempre, Big Sound FM na po ay ma-located ang studio sa Otic Building, sa taas ng panadero, kung nakikita yung panadero, naku, sa third floor, 307 ng number, o 307. Para hindi malito, yung pinakadulo, diba, ng third floor. Kung yung harap dun sa dulo, dun. Yun ang Big Sound FM studio, ha? Ako kasi, uwi muna sa... Hirap kasi pumila. E, tulad dati, ako pwede kang matulog sa transmitter site. Sa Quezon Hill. Ngayon, di na. Dalawa na ang aking binabantayan. Diba? Ang aking sarili at ang stasyon. Maraming salamat at syempre sa ating mga kaibigang mga kamote drivers. Laging po pinapalala sa inyo, pagalanganin ang overtake at biglang lumiwanag ang langit. Kaibigan, huwag mo nang ituloy yan, di ba? Ibang biyahe na yan, ha? Biyahing langit na yan. Pero nako, sa ating mga drivers dyan, kahit di kamote, nako, keep safe, di ba? Pag alam natin alanganin na, eh, mas maganda yung itabi muna, di ba? Kung may nararamdaman, merong nararamdaman ng sirang sakyan, nako, mas maganda nga ipagawa mo na kaagad, di ba? Pag sabi nga nila, ha? Pag merong isang sira, di ba? Pag pinabayaan mo yan lahat, nako, madadamay, di ba? Para sa ating mga estudyante naman dyan, before lumande, ako'y mag-aral muna, mga kaibigan, ha? Maraming salamat. Ako po yung nakasama ngayong gabi si DJ Jerwin. Enjoy the night. God bless and keep safe and goodbye. Ating oras, yan po yung 6:42. We got more of the best music. We got Jano Gibbs. I Believe in Dreams. Good night. Sleep well, di ba? Hanggang sleep well ko. Nasanay lang ako, di ba, ng 9. Patulog na si mata. Pero alas 6 pa lang pala. Magsi-7, ha? At syempre, tutok mo lang dito sa Big Sound FM. Huwag mo na ililipat yan, ha? Wala nang lipatan. Maitiban mo na yan.

0: always come healthy.
1: Naalala mo yung first time mo sa whitening soap? Mahapti? Nagsusugat? Sabi nila normal kasi first time. Pero bakit ka magtitiis kung pwede namang tiyente lang? Sa gandang natural, di natiis ganda. Ito ay herbal, lahat natural. Green papaya with calamansi whitening soap made from natural papaya and calamansi extract, pampaputi at pangalis ng dead skin cells. Papaya with dawas and turmeric soap, sagot sa skin diseases. At meron ding guava with neem soap with germ-fighting action laban sa bacteria, virus at germs. Bakit ka pa magtitiis sa chemical kung pwede namang natural? Pwede sa sensitive skin. Gandang natural. Available in leading drugstores and supermarkets near you.
2: Uy! Prutas! I am talking about acai berry. It's a fruit na mayaman sa calcium. Di mo na kailangan pumunta sa kagubatan para maghanap niyan. Ang acai berry ay isang sangkap na matatagpuan sa Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. At sa mga girls, ang acai berry ay nakakatulong na magpababa ng timbang. It also reduces risk of cancer. So what are you waiting for? Alam mo naman na kung saan matatagpuan ang acai berry, di ba? Sangkap yan ng Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. Ang Choco Linamnam, healthy sa katawan. Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
3: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kamusuga. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
4: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga.
5: Senyorito, senyoritas, May 18, 2026, Monday na po tayo. Ba, good morning sa lahat ng mga kasangga natin na mayroong anak na magdi-18 na. Oh, di ba? Magkita-magkita ba kayo, great time. Congratulations sa inyo pagka mayroon na kayong anak na magdi-18. And sa mga kasangga natin na pagka 18 years old naman na, abay, nakakaintindi ka na, ano? Ibig sabihin yan, eh, alam niyo sa US mga kasangga, pagka 18 years old na, humihiwalay na sa magulang. Ibig ko bang sabihin na sila ay nagsasarili na, no? But for us here in the Philippines, because of love, abay, nandiyan pa rin yan. Meron nga yung mga ibang pamilya dyan, hindi pinapalis ang kanilang mga anak hanggang sila ay magkaroon ng apo. Ha? Isa, dalawa, tatlong apo, nandyan pa rin yan mga yan. Ganun ang pagmamahal ng mga Pilipino. Kaya kung ngayon, big family tayo, nagkikinig sa ating programang Kasangga at Kalusugan, welcome po kayong lahat mga kasangga. Mula po yan kay Lolo, kay Lola, kay Nanay, kay Tatay, kay Tito, kay Tia, kay Ading, kay Manong, kay Ate. Pagka kayo nakikinig, tama-tama, pampamilya ang ating pag-uusapan patungkol sa ating kalusugan.
6: Kasangga at Kalusugan.
5: Ngayon po ay May 18, mga kasangga, Lunes. Sabay sa mga kasangga natin, nakainom na ng ating Markup Capsule Food Supplement. Good morning sa inyo. Iyak yan ang ating kalusugan ay malakas. At maging sa mga kasangga natin na ngayon ay umiinom ng Merck Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Welcome po tayo sa ating programa, ha. Magandang pakikinig time. Mapiyang umaga sa lahat ng mga ibanag nating mga kasama. Sa mga kasangga natin ng mga Kapampangan, Maya pa Ebak or Ebak ba? Maya pa Abak kay Kayungan. Pagklase talaga, engineer. Pagka ganitong morning kasi, talagang iba eh. Anong pag-iisip natin? But anyway, welcome na naman po tayo. Lahat po ng mga kasangga natin na nandyan sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. Meron ba nagtatrabaho na sa ganitong oras? Meron, yung mga security guards. Pagka ganitong madaling araw, ina-welcome natin ang lahat ng mga yan, yung mga security guards natin na mga kasama. Sabi ko nga sa mga ganyan, yung mga guard natin. Ano? Good morning sa inyo at maraming salamat sa inyong pagbabantayan, no? Sa nakalipas na gabi na naman. Okay, welcome at uminom na lang ating Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural, mga kasangga natin ng mga security guards. Ano? And of course, ang ating programang Kasangga at Kalusugan, hanggang 30 minuto po tayong magkakaroon ng mga kaalaman, tamang impormasyon patungkol pa rin sa mga pagkain na dinuming herbal na atid sa atin ng Jmar Herbs Incorporated. Kasama ang yours truly, ako po si James Agustin Baniaga.
6: Kasangga at kalusugan.
0: Ang mga bata ay nagbibigay ligaya sa bawat pamilya. Kaya kung di makabuo, ika nga,
7: mag-Markup Capsule Food Supplement ka na!
0: Ito ay nagtataglay ng Makarot Extract to increase sperm cell concentration and improve sperm cell quality.
7: Mag-Markup Capsule Food Supplement, araw-araw, para always kang ready!
8: Heto na! Tanungin natin ang mga nagagandahang dilag. Miss, anong sikretong meron sa iyong kagandahan?
9: Basta ko, gandang natural papaya with Tawas and turmeric soaps cane whitening.
8: And you po?
10: Gandang natural guava neem soap with germ-fighting action ang gamit ko.
8: What about you po?
11: Gandang natural green papaya with calamansi skin whitening soap.
8: Oh, narinig nyo na. Para sa gandang natural,
12: alam nyo na yan.
8: Gandang natural whitening soap. Papaya with Tawas and turmeric.
12: Gandang natural whitening soap.
8: Green papaya with calamansi.
12: And
8: gandang natural guava with neem soap and germ fighting action.
9: Tara na. Magandang natural na rin kayo.
13: Mag-exercise tayo tuwing umaga.
14: Tama ang pag-e-ehersisyo everyday upang lumakas ang ating resistensya at makaiwas sa anumang karamdaman. But don't forget that after your exercise,
15: alam kong ugali nating uminom ng mga masusustansyang inumin.
14: Huwag kalilimutang lagyan ng Mark Stevia Food Supplement.
15: Ito ay mainam na sugar substitute sa mga diabetes at hypertension
14: dahil meron itong mababang carbohydrates, cholesterol at calorie content.
15: May anti-aging property na makatutulong maiwasan ang maagang pagkakaroon ng wrinkles o pagkulubot ng balat.
14: Mark Stevia Food Supplement.
15: Mabibili na sa inyong mga suking tindahan,
14: groceries, supermarkets,
15: at butika dito sa ating lugar.
16: Alam mo pare, may bagong kape ngayon.
17: Ha? Ano yun?
16: Masarap at masustansya. At ito ay super healthy.
17: Posible.
16: May agaricus blasium moril mushroom.
17: Alkaline powder.
16: Brown rice extra.
17: Mangustina extra.
16: Moringa powder.
17: Purple corn extra.
16: Spirulina powder.
17: Stevia.
16: At tungkat ali.
17: Talaga?
16: Oo naman.
17: Masarap nang pinapainom mo sa akin na.
16: Oh, kitam? Masarap ang ka, diba? Ayan yung sinasabi ko sa'yo. Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas. Ay, siya nga pala pare. Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas ay mabibili na dyan sa inyong mga suking tindahan, supermarkets, groceries, at butika dito sa inyong lugar.
18: Eto na yon.
19: Huh?
18: Eto na yung Thai, yung bago.
20: Eto na ang bago, ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. Punong-puno ng sustansya dahil ito ay may stevia, kaya calorie-free.
19: Eto na nga yun, natural ang tamis.
18: Nay, ano iha? Tikman mo na rin.
20: Mainit man o malamig, mag-Mark Choco na kayo. No table sugar added.
21: Babalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
5: Nandirito pa rin po tayo mga Kasangga sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Bati-bats tayo sa lahat ng mga Kasangga natin, mga nanay at mga tatay natin na ngayon nakikinig sa atin. Good morning po sa inyo. Good morning sa mga mamang drivers po natin. Ano man ang inyong mga minamaneho, ingat-ingat lamang po tayo. Dapat tayo laging listo mga Kasangga. Huwag patulog-tulog, mahirap na ano? Para makaiwas po tayo sa anumang klase ng insidente sa ating mga dinaraanan. Alam ninyo mga Kasangga, yung mga bago pang mga nagmamaneho, ingat-ingat din po tayo. Ano? Napakarami hong mga insidente na ang pagmamaneho kuminsan hong at nakapagbibigay ng kaginhawaan, especially na if we're talking about mga biyahe o kaya transportation. Okay po yan mga Kasangga, kaso nga lang kuminsan, ano? Sabi nga nila yung isang deadly weapon na talagang dala-dala everyday ay yung mga nagdadala ng manibela. Yun mga Kasangga. Alam niyo maraming mga kapwa Pilipino, hindi lang kapwa Pilipino, yung mga drivers mga Kasangga na hindi na ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap. It's all because minsan nakadisgrasya sila, napasok sa kulungan, hindi na makalabas, mga tipong mga ganun. Kaya dapat lagi tayong listo mga Kasangga. Kaya dapat laging gising at laging lerto at laging handa ang ating mga pangangatawan.
6: Kasangga at Kalusugan.
5: Kaya naman ang ating hangarin the legacy that we have here sa ating programang Kasangga't Kalusugan, mapanatili natin ang inyong katawan na laging ready, malakas ang immune system at hindi lang yun mga kasangga, to strengthen mga kasangga naming minamahal ang ating physical na pang-

0: mag-provide din para sa iba, o di ba?
1: Kasangga at kalusugan.
0: Kaya naman itong programa natin na Kasangga at Kalusugan, mga kasangga, ay tuloy-tuloy. Ano? Simula nung nag-umpisa tayo dito sa radio station na ito, tuloy-tuloy na tayo, engineer. Ano? Oh, kailan ba tayo tumigil? Hindi naman, no? Kaya sa mga kasangga natin, maraming salamat din po sa inyong pagtangkilik po sa amin, sa ating programa, maging sa ating mga produkto. Ating mga produkto, mga kasangga, ay mabibili na po sa mga butika, sa mga parmasya, sa mga supermarkets, grocery, sari-sari stores. Dito ho mismo sa inyong lugar, lagi natin yan sinasabi. At maging sa Shopee, sa Lazada, at sa TikTok. O, diba, napakadali ng umorder ngayon, mga kasangga naming minamahal. Lalong-lalo na, itong tinatawag natin na Mark C, ascorbic acid plus zinc, mga kasangga, na talaga namang ating binibigyan ng atensyon. No? Ano bang meron dito sa ascorbic acid na ito, mga kasangga? Napag-alaman na natin tungkol sa ascorbate or sodium ascorbate. Napakarami pala niyang naibibigay. Ano? Na benepisyo sa ating katawan. At hindi lang yon, mga kasangga. Alam nyo ba na ascorbic acid ay isang essential vitamin, ano? Na kailangan para sa ganon ay maging normal ang functioning ng ating pangangatawan. O, ganun yun. Kaso nga lang, it is not produced in our bodies at must be derived, mga kasangga, sa ating mga dietary source. Ano? Kaya ito ang function, mga kasangga, ng ating ascorbic acid ay nagko-contribute din po yan ng collagen production, okay, sa ating pangangatawan. Kaya naman yung medyo sumasakit-sakit ang mga kasukasuan,
1: kasangga at kalusugan,
0: abay, kailangan natin, ano, na magdagdag ng collagen sa ating katawan,
1: kasangga at kalusugan,
0: para hindi ho sasakit yung mga kasukasuan na yan, mga kasangga. Yan ho, isang function yan ng ascorbic acid. At hindi lang yun, ha. Alam niyo yung mga sugat-sugat ho natin, ano, pagkakulang ho tayo sa vitamina, vitamin C at itong ascorbic acid, mga kasangga, ay madali ho, ay matagal po itong maghilom yung sugat natin. Pero pagka yung sugat ni engineer, yan, ay hindi daw kasi uminom daw siya ng Mark C. Madaling ano yan, madaling mag-heal yan, okay? At saka yung mga bone formation po, mga kasangga, yan po yung kanyang naidudulot. Kayong mga nakukuba, kung minsan, mga kasangga, hereditary, merong mga hereditary ganyan, pero malimit ito, mga kasangga, ay kinukulang ho tayo sa vitamina.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Kaya sadyang programa na kung saan tumutulong po sa inyo. Nagbibigay ng mga informations. The good thing for now, lagi naming sinasabi, mga kasangga, ay meron na rin po tayong internet. You could research, ano, ma-double check ninyo. Para sa ganun, ay mas matututo pa tayo paru-pareho. So, di ba? At hindi lang yun, mga kasangga, alam niyo itong mga blood vessels po natin ay pinapalakas din po niya yan, okay? At sinusuport niyan yung ating immune system upang sa ganun ng ating katawan, mga kasangga, ay mas mabilis mag-absorb ng iron. And para sa ganun, yung iron naman na yan ay siya namang magsisilbi na pananggalang natin, ano? Sa tinatawag natin na mga antioxidant. No? Napakaganda po, no? Ng kombinasyon, mga kasangga. Kaya tayo ho, yung mga nagma-Mark C dyan, maganda-maganda pakikinig time sa inyo. At maraming salamat sa lagi na yung pagtangkilik sa ating produktong yan. Okay? Ito mong yung kasangga James Agustin Banyaga, magbabalik po pagkaraan lamang ng ilang palad.
2: Kasangga, ang sanhi ng mga iba't ibang karamdaman ay ang pagkapagod hindi lang ng pisikal na pangangatawan, kundi pati na ang ating kaisipan na nagiging sanhi ng memory loss sa mga kalalakihan at maging sa mga kababaihan. Kaya naman, ang horny goat weed na matatagpuan sa China, Japan at Korea ay napagalaman na malaking na itutulong ito sa ganitong mga karamdaman. Kaya ngayon, narito na ang Mark Up Capsule Food Supplement na nagtataglay ng Horny Goat Extra para sa mas masiglang karamdaman at mas matalas na kaisipan. Kaya't mag-Mark Up Capsule Food Supplement araw-araw
3: para always kang ready.
4: Kung pagbibilian lang, napakarami dyan. Pero ang lagay, kamusta naman? Kaya ako, di naman sa nagpaparinig, may basehan at resulta lang naman.
5: Sis, ano na naman yan? Sino na naman yung kausap mo?
4: Wala lang. Yung iba kasi, di mapakali sa iisa, wala silang contentment, ika nga.
5: Naku, parang may tribal ka.
4: Hindi naman, ang kukulit lang kasi. Pabalik-balik ang kanilang tanong sa akin, kaya

0: pabalik-balik din ang aking sagot sa kanila.
1: Eh, anong pabalik-balik niyong sagot sa pabalik-balik nilang tanong?
0: Simple lang. Gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap. Oh, alam mo nang sagot ha? Baka naman pati ikaw, pabalik-balik din akong tatanungin.
2: Para sa skin whitening soap na hindi mahapdi sa balat, gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap. Mabibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, botika, at drugstore.
3: Dito sa ating lugar.
4: Makinig sa sikreto ni Ate Marichu Rojas upang hindi tumaas ang kanyang blood sugar.
5: Ako po si Marichu Rojas na Barangay Potol, Tayabas. Ako po ay 60 years old na. Ako po ay matagal nang nagamit ng ating produkto ng Mark Stevia. Epekto po nito sa akin ay hindi po talaga nataas ang blood sugar ko. At ngayon po ako ay talagang Mark Stevia. Kahit sa akin pong nilulutong na gulay, pagkain na for daily menu ko po ay nagagamit ko po ito sa pagtitimpla ko po ng ilang mga juices, maging sa tea na akin pong tinitake. Alam niyo po naman na nagkakaedad na ay kailangan po ang ating health ay ating pong binabantayan. Kaya kumonsumo na rin po tayo ng pangpatamis na healthy. Ito po yung tinatawag nating Mark Stevia.
4: Ano pang hinihintay mo? Bumili na ng Mark Stevia Food Supplement. Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
6: Mark Stevia Food Supplement.
4: Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, botika, drugstores, dito sa ating lugar.
7: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.
8: Magandang araw pa rin po sa inyo lahat, mga kasangga. Tayo ho'y nagbabalik sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Ang inyong kasangga, James Agustin Banyaga, pa rin po inyong kasama sa mga oras na ito. At dahil dyan, mga kasangga, gusto kong isa-isahin itong mga produkto natin. Na kung saan sa mga kasangga natin, gusto ko ma-familiarize nila itong mga produkto natin. Upang sa ganun, wala nang maraming tanong. O pagka JMR Herbs Incorporated ang pinag-uusapan, alam na nila, alam na natin kung anong klaseng produkto ang meron sa ating JMR Herbs Incorporated.
9: Kasangga at Kalusugan.
8: Kaya naman, kami hoy, nandirito mga kasangga. Uy, good morning kay Manong Edwin. Maraming salamat for tuning in. Good morning din kay Kuya Toto. Magandang umaga rin sa aking tito, si Uncle Mel J. Agustin. Yan, lagi nakikinig sa atin yan. Usap tayo mga kasangga, alam ninyo. Itong pag-uusapan natin ngayon, ito yung nakapagbibigay tulong upang sa ganun makasangga makaiwas tayo sa mga chronic diseases. Itong klase ho ng produkto ng JMR Herbs Incorporated ay sadyang punong-puno ng vitamin C, which is a powerful antioxidant sa ating katawan, mga kasangga, upang maprotektahan ang ating mga cells dito sa mga harmful molecules na lagi nating sinasambit na mga free radicals. So, di ba, hindi ho masamang gumamit ng cellphone, mga kasangga. Kaso nga lang, ay meron di ho yung epekto sa ating pangangatawan.
9: Kasangga at Kalusugan.
8: Pagka medyo mahina-hina ho ang ating immune system, nako, pwede tayong tamaan ng mga sakit niyan, galing sa free radicals na yan. At itong usap natin, mga kasangga, hindi ko nakakaibibitinin, patungkol sa ascorbic acid ito na kung saan nakapaloob dito sa ating Mark C. Ang Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc, mga kasangga. Yan ang ating usapin ngayong umaga. Tuloy-tuloy tayo ha. Ito mga kasangga, yung nabanggit natin kanina, alam ninyo, ang ascorbic acid, mga kasangga, ay tinutulungan din niya na ma-manage ang high blood pressure. High blood pressure yan ha. Kumusta naman yung mga matataas, ang kanilang mga blood pressure naman. Di ba? Sana mga kasangga, kayo ay nakikinig ngayon upang sa ganun madagdagan ang ating kaalaman kung paano natin ibalik yan sa tamang level ng iyong blood pressure na yan. Okay?
9: Kasangga at Kalusugan.
8: Kaya panay ang topic natin ng mga ganito upang sa ganun, lahat ho tayo mga kasangga, tayo man ay tumatanda na o kaya medyo bata-bata pa, alam ninyo wala nang pinipiling ngayon itong high blood. Ang edad niyan, mga kasangga, kung minsan may 18 years old na nga, nagkakaproblema na, high blood na, may maintenance na. Alam ninyo, maganda pala na ang maintenance natin itong vitamin C at itong ascorbic acid plus zinc pa. na mayroon sa Mark C, mga kasanggay, wala ka nang hahanapin pa. At binababa po niya, alam naman natin na pagkamataas o kaya ating blood pressure, mga kasanggay, wala sa tamang level, napupwersa din po dyan ang ating heart. Kaya tayo ho'y prone, mga kasangga, doon sa pagkakaroon ho ng heart disease. Kasi nga, malakas masyadong pump ng puso natin pagka ganun, di ba? Kaya kung tuloy-tuloy ho ang pag-take natin ng mga produkto na merong ascorbic acid at saka vitamin C, mga kasangga, ay bababa po yung tsansa na magkaroon tayo niyan. Klase ng sakit na yan. Including na ho yung high blood levels po, yung tinatawag na LDL, bad cholesterol, and yung tinatawag na triglycerides. So, yun yun, mga kasangga. Kaya, alam ninyo, habang kami ay nagpuprograma dito sa ating himpilan, kami man po, mga kasangga, nabibigyan ho ng warning. At hindi lang yun, parang lagi kaming nire-remind, ano? Habang kami ay nagpuprograma. Kaya nga, pag nag-uusap kami ni kasanggang Angie Mark Camonias, may mga time din na kami ay nagtetelebabad.
9: Kasangga at kalusugan.
8: Parang brainstorming ba yung dating, gusto naming ipaalam sa inyo. Ipahiwatig, ipaalam sa inyong mga tahanan, sa mga kayo naroon ngayon, sa trabaho nyo man, sa inyong tahanan man yan, sa inyong daanan man yan, at least, ano, tayo ay nakapagbibigay ho sa inyo ng magandang balita. Ito talaga yung magandang balita, ano? Kasi ang balita ngayon, mga kasangga, kung minsan nakakatuloy na, di ba? Kung minsan ang balita ngayon hindi na maganda eh.
9: Kasangga at kalusugan.
8: Sorry ah, pero tayo kasi bilang isang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, parang malimit ngayon ang lumalabas na mga balita, mga kasangga, nangyari na kung saan nakakasakit pa.
9: Kasangga at kalusugan.
8: Hindi kami bumibira. Observation namin 'yon. Kasi nga kami ni kasanggang Angie Mark Camonias ay miyembro po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay. Alam niyo, tuloy-tuloy natin ito. Itong ascorbic acid, mga kasangga, ha, nire-reduce din po niya yung blood uric acid levels. Okay? Na kung saan ay napakarami hong pipilay-pilay kung maglakad, mga kasangga. Gawa po niyan yung mataas na level ng uric acid nila. Kaya pagka nagkaroon po kayo neto, yan na po yung tinatawag natin na GA. Alam nyo ba yung GA? Ha? Tatay, nanay, yan po yung gout attack.
9: Kasangga at kalusugan.
8: Kaya ayaw namin yun na maranasan ninyo. Mas maaga pa, alam nyo na, iwas na. At hindi lang yun, mag-marksy na. Yun, mga kasangga. Yan ha. Kaya ang ating programang ito, mga kasangga, talagang masayang-masaya kami dahil kasama namin kayo. At alam namin na kayo din nasisiyahan din. Maraming salamat. Babalik po tayo sa ating programang Kasangga at Kalusugan pagkaraan lamang ng ilang
3: sali. Si Kuya Mario Larcia, may balita patungkol sa Mark App Capsule Food Supplement.
10: Ako po si Mario Larcia ng Cuenca, Batanga. Ang magpapatunay sa inyo na ang Mark App Capsule ay nakakatulong para ang ating prostate ay maalagaan natin na huwag lumala o huwag mamaga, sapagkat ito'y may mga sangkap na nakakatulong para mapaganda ang ating tawag dito, prostate. Huwag mamaga at maganda ang resulta sa ating pangangatawan. Maganda po at nakakabuhay ng dugo. Well, sabihin nga lang po ako na maybe kung mas maganda yung 2 times, maybe gagawin ko po. Ay salamat po ng marami sa inyo.
3: Ang Mark App Capsule Food Supplement, kasangga, ay mabibili na sa inyong mga suking butika at drugstores dito sa ating lugar.
11: Ako ay tutula, mahabang-mahaba. Tuko sa chocolate drink na malinamnam na. Abay, sobrang sustansya pa. Tikmaan ang Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix with Stevia. Meron itong Turin, Probiotics, Omega-3 DHA at Chlorella. Kasama din ang Herbal Extract na Go To Cola, Acai Berry, Kokwa at Spirulina. May natural na pampatamis ito ay ang Stevia. Kaya naman talagang masustansya. Ang Herbal Extracts ay mahusay na nakatutulong upang palakasin ang immune system ng ating katawan.
12: Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix with Stevia. Available at leading grocery, drugstore and Sari-Sari store. Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix with Stevia. Chocolate Nam-Nam, healthy sa katawan.
13: Magandang balita, mga kasangga. Ang bigas ng sambayan ng Pilipino, kape na. Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy. Send in 1 plus 1 with Stevia. Mainam para sa mga nagbabawas ng timbang at sa mga nagpapalusog ng katawan para makaiwas sa karamdaman. Ang brown rice ay isang uri ng bigas na masustansya. Fiber po ito kung saan sinamahan pa ng mga mabibisang herbal extract para mas maging healthy ang ating mga kasangga. Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy. Send in 1 plus 1 with Stevia. 10 taong pinag-aralan at sinuri bago ilabas sa merkado para matiyak na makakatulong sa ating kalusugan. 11 na piling-piling herbal extract para sa 21 grams na Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy Set in 1 plus 1 with Stevia. Lahat ng ating mga kasangga, pwedeng mag-Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy Set in 1 plus 1 with Stevia. Dahil wala po itong table sugar, kinamitan pa ng organic sweetener na Stevia. Parang pampatamis, no worries. Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10 in 1 plus 1 with Stevia ay mabibili na sa mga butika, groceries at sa mga tindahan na malapit sa inyong lugar. For inquiries, please call 0947-645-3153.
9: Magbabalik ang ating Kasangga't Kalusugan.
14: What a wonderful day pa rin mga kasangga. Oras na naman para tayo magpaalaman ngayong araw na ito. Maganda-maganda pakikinig time pa rin po sa inyo lahat at maraming salamat pa rin po sa inyo pakikinig, pakikijoin. Walang sawang pagsubaybay sa ating programa ang Kasangga at Kalusugan. At ang ating napag-usapan ngayon, babaunin po ng bawat isa sa atin upang sa ganun mga kasangga ay lagi tayong healthy. O diba? Ito na muna. Magpapa-birthday na muna tayo sa may mga karawan sa araw na ito. We'll be right back.

0: Siyempre naman ng may karawan. Ako, yan ang abang sinasabi natin. Ah. Manutuan mo, nanti, uncle, brother. Ah. Lumaklakay, bumakbakit. Titao, okay. I'm praying na lahat po sa atin, kahit ganito po nangyayari, kahit tayo po ay tumatanda, nadadagdagan na edad, okay lamang po yan. Ah, happy birthday pa rin po sa inyo, di ba? Huwag niyong kalilimutan, mga kasangga, ang ating mga produkto dito sa JMAR Marketing na nagbibigay ng kaginhawaan sa ating katawan. At dapat alamin natin ang lahat ng mga ito at dapat ay alam natin kung ano ang meron sa ating mga produktong ito upang sa ganun, mga kasangga, ay lalo po tayong matuto. Meron na po tayong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, ang sarap ng natural. Meron ho Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. Meron ho tayong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with stevia. Nandyan yung natural blend tea drink mix with mangosteen sweetened by stevia. Nandyan din ho yung ating Mark Stevia Food Supplement, ang ating Mark Capsule plus si Herbal Food Supplement, mga kasangga. Yan ho yung mga produkto natin. Marami pa pong iba bibigay ho namin sa mga susunod na mga programa po natin. Ito na po ang ating verse of the day ngayong araw na ito in Salmo 119:11. Well, it says here, ang salita nyo ay iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Ito yung sinabi ni David, ano? Ang pag-iingat natin, mga kasangga, sa salita ng Panginoon, sa mga promises ng Panginoon, sa kanyang mga sinasabi sa atin, ay dapat ilagay natin sa ating mga puso. At panatilihin natin ito at kung maaari ay gagamitin natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ako po yung kasanggang James Agustin Baniaga, na imbag ngay kay panagdangdangag, na imbag ngayon kay panagpiyapiyapimanan. Kadigit ipagtugtugawan nyo, iti da ito yung or-oras. Okay, maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Babay na po and God bless us all.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong Herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: The views and opinions of the hosts does not reflect that of the radio station and the network. Furthermore, the views and opinions of the guests does not reflect that of the host, the radio station, and the network. Big Sound
3: FM. Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
4: Ano bang sekreto?
5: Wala pare.
4: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
5: Dapat tamang oras ng pagkain.
4: Tamang oras ng pagtulog.
5: At tamang oras magpapawis.
4: Para healthy tayo lagi.
5: Gaya ngayon.
4: Tamang oras na para...
5: Oras na para ano pare?
4: Para mag-coffee break pare.
5: Mahirap namang puro na lang trabaho.
4: Kailangan lagi may katuwang tayo.
5: O ito.
4: Share tayo.
5: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
4: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
3: Iba ka talaga pare ko. Bilib ako sa'yo sa sipag mo.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
4: Ang sarap ng natural.
1: Available
4: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
6: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan. Since 1987, Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito. Kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
7: God's Law of Love.
8: Dagiti sangapulo abilin ti Dios. Umuna ang abilin, awan ti dayawem a Dios mo, no dilasisya. Pangduwang abilin, di ka aramatin tinagan ti Dios a bareng-bareng. Pangtalo nga abilin, laglagipem ang ilinin ti aldaw a panaginana. Pangupat nga abilin, dayawem da ama ken inam. Panglima nga bilin, di ka mamapatay. Panginim nga bilin, di ka makikamalala. Pangpito nga bilin, di ka agtakaw. Pangwalo nga bilin, di ka agparbo iti ulbod a maibusor iti padam a tao. Pangsyam nga bilin, di ka aguman ti asawa ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilin, di ka aguman ti kukwa ti padam a tao. Dagiti sangapulo a bilin ti Dios. Thy will be done, one God, one family, unconditional love.
2: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Magandang Radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigarao Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Bohol. Vanguard Balita. Mula sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network, narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayong Monday, May 18, 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Armand Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po yung live na napapakinggan at napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ho ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa ating pong sa TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline. Solicitor General hinimok ang Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni Bato de la Rosa laban sa ICC warrant. ICC prosecutors itinutulak ang pagsisimula ng paglilitis kay dating Pangulong Duterte sa Nobyembre at 30. Simbahan at Caritas nanawagan, huwag ipagpaliban ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Sa iba ho, ipapahong mga headlines, 69 na Chinese nationals inaresto sa steel plant na iniuugnay kay Tony Yang sa Misamis Oriental. Super El Nino, may malaking chance ang mamuo ngayong 2026. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin ho natin kung ano ang koneksyon ng dilis o yung tinatawag kong anchovy kung bakit nadiskubre ng mga scientists ang El Nino.
1: Sa detalye po ng ating mga balita, ngayong araw na ito ng Lunes, hinimok ng Office of the Solicitor General ang Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni Senador Bato de la Rosa na humihiling na harangin ang implementasyon ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Sa kanilang pagsusumiti sa Korte Suprema, iginiit ng Solicitor General na walang sapat na batayan upang pigilan ang pag-iral ng proseso ng ICC at na ang mga usaping ito ay hindi saklaw ng hurisdiksyon ng Korte Suprema upang hadlangan sa puntong ito. Ayon sa kanila, dapat igalang ang prinsipyo ng International Committee at hindi dapat pangunahin o pangunahan ng Korte ang magiging hakbang ng mga otoridad kaugnay ng mga international na proseso. Ang petisyon ni De La Rosa ay naglalayong pigilan ang anumang posibleng pag-aresto kaugnay ng kaso na may kaugnayan sa anti-drug operations nung nakaraang administrasyon. Gate pa ng Solicitor General, mas mainam na hintayin ang tamang proseso kaysa maglabas ng preventive relief na maaring makaapekto sa ugnayan ng Pilipinas at international legal mechanism.
2: Samantala, humihiling ang mga prosecutors ng International Criminal Court na simulan na sa Nobyembre at 30 o November 30 ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga kasong isinampa laban sa kanya. Ayon sa ulat, layunin ng prosecution na pabilisin ang proseso ng kaso upang maipagpatuloy ang pagdinig sa mga aligasyon na may kaugnayan sa kampanya kontra illegal na droga noong kanyang administrasyon. Sa kanilang pagsusumiti sa ICC, iginiit ng mga prosecutor na handa na ang ilang ebidensya at testimonya na maaaring gamitin sa paglilitis. Kaya iminungkahi nilang itakda ang pagsisimula ng trial sa katapusan ng buwan ng Nobyembre. Samantala, inaasahan pa rin ang magiging tugon ng depensa ni Duterte habang patuloy na sinusuri ng korte ang mga procedural na hakbang bago ang aktwal na paglilitis. Ang ICC ang international na hukuman na tumitingin sa mga kaso may kinalaman sa genocide, crimes against humanity at war crimes. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Samantala, sa iba pang balita, nanawagan ang ilang leader ng Simbahang Katolika at ang Caritas Philippines sa Senado na huwag ipagpaliban ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Caritas at ilang church leaders, mahalagang ituloy agad ang proseso upang mapanatili ang pananagutan at tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno. Giit nila ang impeachment ay isang constitutional process na dapat resolbahin ng maayos at hindi mantala dahil sa politika. Idinagdag pa ng mga grupo na ang agarang pag-usad ng paglilitis ay mahalaga upang malinawan ang publiko sa mga issue na ibinabato laban sa Vice Presidente.
2: Samantala, inaresto ho ng mga otoridad ang 69 o 69 na Chinese national sa isang steel plant sa Misamis Oriental na iniuugnay umano kay Tony Yang. Ayon sa ulat, isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyong hinggil sa umano'y mga paglabag sa immigration at labor regulations sa loob ng pasilidad at sinuri ng mga otoridad ang legal na dokumento ng mga dayuhan kabilang ang kanilang visa at working permits. Ilan umano sa mga naaresto ay walang maipakitang sapat na papeles upang patunayang legal ang kanilang pagtatrabaho sa bansa. Dinala sila sa kustodiya para sa verification at posibleng deportation proceedings. Ang steel plant ay iniimbestigahan din dahil sa umano'y koneksyon nito kay Tony Yang na dati nang nasangkot sa kontrobersya kaugnay ng operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operations o POGO.
1: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabay ang napapakinggan sa lahat ng mga impila ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide, napapanood sa ating mga Facebook page. At siyempre, sundan niyo po kami sa TikTok, Vanguard Balita. Inaasahan ng mga eksperto ang posible na pag-develop ng mas malakas na El Nino ngayong 2026 na posible namang magdulot ng malaking epekto sa Pilipinas. Ayon sa mga pag-aaral sa klima, kapag tumindi ang El Nino, inaasahan ang mas mainit na temperatura at mas mahabang init ng panahon sa maraming bahagi ng bansa dahil dito tumataas ang panganib ng heat stress at kakulangan sa tubig, lalo na sa mga urban na lugar. Posible rin ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam tulad ng Angat Dam na posibleng magresulta sa water interruption at limitadong supply ng irigasyon para sa mga sakahan. Sa sektor ng agrikultura, maaaring maapektuhan ang produksyon ng palay, mais at gulay dahil sa kakulangan ng ulan at yung lupa na posibleng magpataas sa presyo ng pagkain. Pagdating naman sa bagyo, karaniwan sa panahon ng El Nino ang mas kaunting nabubuong bagyo malapit sa Pilipinas. Ngunit ang mga bagyong nabubuo sa malayong bahagi ng Pacific ay maaaring lumakas ng husto bago tumama sa lupa. Sa madaling salita, mas mainit, mas tuyo, mas kulang sa tubig, pero pwedeng mas malalakas ang ilang bagyo.
2: At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin ho natin ang koneksyon ng dilis o anchovy kung bakit na-discovery ng mga scientist ang El Nino. Alam niyo ho ba sa baybayin ng Peru, may maliliit na isda na tinatawag na dilis o anchovy. Maliit pero sentro ng buong ekosistema ng dagat. Kapag dumating ang El Nino, umiinit ang dagat, nawawala ang malamig na tubig na mayaman sa sustansya at biglang naglalaho ang dilis. Sa unang tingin, simpleng problema ito ng mangingisda pero ang epekto nito ay kumalat. Bumagsak ang industriya ng isda, tumaas ang presyo ng pagkain at napilitang makialam ang mga gobyerno at mga scientist. Dito nagsimula ang isang hindi inaasahang koneksyon. Para maintindihan kung bakit nawawala ang isda, kinailangan ng mga siyentipiko na bantayan ang buong Pacific Ocean. Hindi lang barko, kundi malawak na datos ng temperatura, hangin at alon. Mula rito, umusbong ang pangangailangan para sa mas advanced na forecasting. At kalaunan ang paggamit ng weather satellites, ocean buoys at global climate monitoring systems. Ang kawalan ng dilis sa Peru ay naging isang senyales na kailangan nating tignan ang buong planeta mula sa itaas. At sa ganitong paraan, ang isang maliit na isda sa isang sulok ng dagat ay naging dahilan kung bakit mas maayos nating nababantayan ngayon ang bagyo, init at panahon sa buong mundo. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
1: Doon lang sa naratibo na dapat dito sa Pilipinas lang litisin si Bato at yung mga iba, yung mga sumusuporta no, sa kay Senator Bato, eh, sinasabing dito nga dapat kasi Pilipino siya. Eh, gusto lang nating ipaalala na yung pong mga complainants, Pilipino rin. Kapag sinabi mo na hindi siya dapat litisin sa The Hague o sa ICC sapagkat siya Pilipino, eh para din sinabi mong hindi dapat na mabigyan ng katarungan yung mga nagreklamo dun sa The Hague dahil sila, kahit sila ay Pilipino. No? Alalahanin lang po natin na isinampay yung kaso noon dahil pati mga abogado na humahawak ng kaso, namamatay, di ba? Pagka nagsampa ng kaso laban sa war on drugs nung panahon na yon, abogado namamatay. So talagang doon kinailangan pumunta ng ating mga kababayan. So ang judge ay hindi Pilipino, pero yung nagrereklamo ay Pilipino, ang inirereklamo ay Pilipino. Pareho sila. Kahit hindi pa natin alam kung ano talaga yung katotohanan sa ngayon, pero inaasahan natin magiging pakatas yung mga judge doon dahil hindi naman nilakalahi pare-pareho, di ba, yung dalawang partido.
2: Oo, ang importante dyan, malaman din ho ng ating mga kababayan na tayo po ay naging minsan, naging parte ho nung tinatawag na Rome Statute. So, bagamat sinasabi nila, umalis na ho ang Pilipinas nung 2019 sa Rome Statute. Pero ang sabi ho ng International Criminal Court, may jurisdiction pa rin ho sila dahil ang mga allegedly, mga crimes against humanity na nangyari, nung panahon po na miyembro pa, member state pa ho ang Pilipinas. So, kung sa jurisdiction din lang kasamang Arman, merong jurisdiction ang International Criminal Court sa atin. Kaya nga ngayon, marami ho mga ang dami mga political analyst no? Na iba't ibang mga opinion, pero sana malaman ho nila totoong sundin ang mga ruling o di kaya mga batas pagdating ho sa international law.
1: At saka ngayon sikat na sikat yung Republic Act kanyon 9851 Rico Jan no, na ginagawang pananggal lang po nung mga kakampi ni Senator Bato de la Rosa, pero karamihan pala sa kanila ay kasamang lumagda doon sa naturang batas, ha? Sila yung mga co-author, the likes of Senate President Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Loren Legarda. Pero yung mga argumento nila ngayon, hindi yata naisip na argumento nila noong ginagawa pa lang yung naturang batas. So, muli po. Muli, Rico Jan, ang ating lubos na pakikiramay sa ating ka-Vanguard, ka-Big Sound at ka-EXO, si Mr. Jojo de Guzman at sa kanyang pamilya sa pagpanaw ng kanyang ama na si Ginoong Rodolfo Robles de Guzman Sr. noong May 14, 2026 sa edad na 90. Si Tatay Rodolfo ay nakahimlay po ang kanyang mga labi sa 99 Ventanilla Street, Barangay Bantog, Bulalo, Cabanatuan City. At lubos po ang pakiramay mula sa Galvez Dominado Family sa Vanguard Radio Network Family. At pagbati naman ng happy birthday and God bless kay DJ Bobby Odulio, our very own.
2: You know.
1: Man of the airwaves, yes, si DJ Bobby Odulio. Noong May 16, Saturday, pero siyempre yung celebration.
2: Ngayon.
1: Saturday news. Happy birthday. Belated happy birthday, ha? Mula sa inyong Vanguard Radio Network Family at siyempre sa atin dito sa Vanguard Balita. Belated happy birthday din kay dating Talavera Mayor Nery Santos. Nerito Santos, belated happy birthday po. At good morning, nakatutok sa atin si Kabanatuan City Councilor John John Cecilio, good morning. At si ABC President Christopher Lee ng Barangay Pagas, Kabanatuan City. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Monday. Manatili pong nakatutok dahil susunod na ang inyong mga paboritong morning programs.
2: At syempre mga kaibigan, abangan nyo po ang mga iba't ibang mga programa sa iba't ibang himpilan ng Vanguard Radio Network sa Big Sound FM Baguio, Big Sound FM La Union at Big Radio Tagbilaran City Bohol. Kasama nyo po ang Big Morning Rush at Big Morning Jam, 80s edition ho tayo. Sa 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya, abangan po si DJ Rhyme para po sa Morning Big Sound. Sa 95.3 Big Sound FM Kawayan City Isabela, si DJ Piol at si DJ Karen maghahatid po ng saya para sa inyong mga programa dyan sa Big Sound FM Kawayan City Isabela. Sa 100.5 Big Sound FM Tuguegarao City Cagayan, samahan naman po natin si DJ Hazel sa Big Breakfast Musika.
1: Muli po mula sa Kabanatuan City, kasama natin sa production si Noel Ragasa. Ako po si Arman Galang.
2: At mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pakikinig at magandang umaga, Pilipinas!

0: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
1: Relax, hindi ka nag-iisa.
0: Ay, akala ko ako lang.
2: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina. Pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
3: The Hits All Day. The best mix from the past,
4: you got it all.
3: Or now, this is Big Sound FM.